0: Tai mega sinna chau tamang ai kharup tu tu sak solo mi mat tai mari ta wong ngat churi ki bal lung mi ila ka ka sunung mi tu sak sa yo khong ngam man tan na lu nam mi no atung mi tai sin yang mat ta pung khola no ka sor ngane
1: aya aya aya aya aya
2: e kai ma ta mi u gu sak ma ata kak sa yo ga ba tai man nam kabuna to ata kak sa yo ga ba ta mi mi takpani a nunan nak me inuli lok semanu ga dai ti bako ni inu ukyo kak sa tau la maman na lok tok dai ti swat ti wan twat ti tu na liag ni kya tuk tu sagak si lugi agu si mi samani uk sa lok ublok ani inu lak me ga kau lu mungin lok ku ana na ba ko su bin ya na mali miak lugu tai man na pa ga ma inuli lok seman na ga ma kay kuglumi at tsiksigilaw kaka kaw lumang imbakso ila duta kaw silunga at tsiksigilaw ng mga agnahunga ah karurim na at sakakto agnak sa mga ngon nakaktawok at kalaw kuma higalag mi igalag uluksaw na yung waksi higalag mi at sakaksitaw na sa at kalaw ka nuli alaw nga ni at tsiksigun na kama kaya man at sakaksitaw nga uglumi atata tiabni ana ana ma atata ni atakakti taun ni kam awle ye balya lak tunga luta gao nim ni ipkwa kimbe bini ikbako tulko taklo ila bekko kokku wali bi awle ye sakaktua kimbe ni makko ni abako ya tiak supekata awle ye balya lak sugi biksago abba pui goktana ribluga tabaura hilik talag ng ribluga. Ako na nikad ni ribluga, tuklik yung yaktaga ni, tuklik yung itak sa kalwa kaya, unwa akot. Unwa.

tunga sa inarang may giti on no sa yok to saksaw titikatang na lang may gata ang ngayon naklo nila titikatang na lang luta o kaya katang na lang kasi tao sunik ko no.

0: tunga soi nora omega te on no sako narak to si CBC kunara o takawinga ni ikayong ni okak tigi niak tang ma dabi uyu kuruk ikayok tigi niak lugo Karen pikuyak odlumi odlo tuin nak sa gawo 14 ikwa akwaga suksi mayo odla awla kaung mata ikana yakatigi yate ilang awla kata kong ma ilaw kaulunik Isabel katok kanuiling ayong mga tatusak titi yung maluta na ang mula punay.
1: Hi
0: Isabel, kanuiling pili?
1: Kanuiling iti aktugod, tamani. Udlang ila na yung mga alak tilugo akbaga sitit, inga kasi tilugi kingunego mariksak kaugata. Temeling at sakpugot, kadyang naktok, okso akay nung pagsune, kilaruga ila. Tuga rin ni, kilarugang ni, takuyo kakaw doon
0: ni.
1: Takuna suka takaw garo akin luta. Takuraw ni naksuta, amaro, tof mi nga kakadurak tilugo, akbing ni, takuyo kang nakakaw garo akso ni. Kingo niyagot, sakit to kang mga ilanoy kan ng mga tusang naraw ni naksu ni. Sibi kataktut, takun na kanga takisunik ang maro. Umayaktok si makuroyak tut, namunga kuroyak tut. Kadyaw sa tugo.
0: Hey, kadyaw na kami naktuarang ma. Niglasurang ito kurugarang din.
1: Ano kang ito akso ni okso aktok, nuboyagaro akso ni, minikatakso ni, makupto mo raw kagpagsuta. Kausi karong isuta suri. Taba utakit yang uyakatak tugot. Nukang arak pagsuta. Imaningin naktugot eh mga ni. Kisa ni tusaw man akaw doon ni. Teng na akbagasuk doon ni. Captain Giyaw yuk. Tupagsang ila. Tang makaw lutik. Akbagasuk doon. Ilangi umiakal lay suri. Imanik karok sutik. Utak kayod. Kinakataktut. Di may lingatak po.
0: Ay, asukuro liyo. Kadyang namin, taman na kay kanok li agwing mitako kalik ko si Marili kalik ko sila. Kanok li kakto po ikping na sinak pa.
1: Ila, karo ko roya, ikping na ko roya katak si Mayok. Tako na ako iti arak pagsuta. Tako ka ako magarak to huli.
0: So, kalma. Asukuro. Kano ka nang loo, kakan na kong mag-uwi?
1: Tusak sa okatay nang naktuk sa uyuta ko ak magsuktit sibi ko o kakatigilak pagsuti o katang mata umiaga sa it abiktok si mayot namutuin na tiya inga kakataktot mana ak bak siyul lakiktot kadyang nakpok. Eh, may lingas sa pugo.
0: Hey, teko, atang mga nakakayo, tinamik kaya. Noon na nga ninamik kaya nga itang maksima ba?
1: Ilato kisil makikaw ng karak sa tigo. Inga katiluta. Tusaksaw ra karong ito ni isani. Tusapin lakaw lo tigo tayo man na. Tang maraw kagtut, tupagsaktut. Namindata kaya.
0: Hey, okay. Tukisibugo. O kausik sa karo akong nakso nga, kaya namin ato yung naoyong nakawagawit, tusak titi akso tilo, tamatumi nga. O kausik sa karo nakso nga.
1: E, kain yung. E, tusak pala katang naktik sa uyugot. Kaya namin tabo naktito na sa katigon.
0: E, ila. Kaya namin daw ato yung naoyong nakawagawit, Isabel. Ay, makaro. Ata ko ay kadyang namin ikaw ang lakto.

0: Ila tu sang nitero kagdok tana. Kanok lita matuminga isumagiya kang mga si okaya katarawati. Ubong nga okaya yung nakto si 1-888-896-4135. Ikarong nilutamani 979-6165. Tamatuminga pidyo takaksuta tu saksaw titi katagumagata ni kaya akitura katang ningin ni nanitwin na nunavumi. Kanok lita man na isumaging mga siyo, ikpiging mga siyo. Kaya okaya okaya titika tagtugo tamatuminga ilisinding nga ako nito sa ako mangmiyugo to sa ako makatingislo ni ilan ni kunaro na katang ma to sa ako makatigiti akatako tanamati akatang ming matavo na ulutuin na kutay man na ingay na kautigit to sa ako titakatakata tamatuminga kanokli isumagiya kang mga sinikya akituro akatang ningin ni kanoklo pinasukat ang mga si niyo kasuk tilo silo ni over na kano tuin na sorlo ikpak yung may tilo ng tapani uki yung rock to may kafe mo niyo katayo si may yung katang may to take ko at ako sa siyo tawong ito kafe lata aki kakatayo mo to $64 ako katak sa nilo tayo man na aki to yung araw uwag sa ilan ni kulo isumaro na ko yung katak to kororong ma imigay lo ni uwekasok lo ni 225 kakatarok si mayuman na 4 tarangin ni lakto 5 tararon ni tesuman ni nutakaw tilo nga imigang pati si kuku ni uwekatarok si mayung nga amek kuya ka nga maro katagatit uwek lo nga tamoyag ang nakta ni tamatuming ukaw sa kakumatoyte ako si Okara yun nakto si Uwo nga 1-888-896-4135 ang maikarong ni 979-6165. Tusaksaw yung kakumakong ming ma. Jomi, naki Okara vi? At digo?
1: Kingang ni Okara yung mga Jomi tapaw ngay.
0: Hi Jomi, tusaksaw yun ti.
1: So yan na mik, sumalahano. Tamakone siya kito palya yung tao na ni kito palya matatao tamang mga pati sugyan na besarwa palya yung tukuta po na gawa makuno amaro tamakuno nga timi yung ikasok tao ito apata tamahan ni Tewinwi kisya ni Tahamedo tamakwa hatak sugalay kito palya yung nalang mata nalang na matay may ma kisya ni matay ma sumatuin na akito palya rupit ang mautaw kotaw na nahalunan ito nakidat sa tinisan ng otapasot umadok niya patut umadok utili akito ka palya rin lang ang mata pigyan lang beharwa palya ito kutamaan ito tigun kisya ni tamagkua pero tuminit ang maro chicken ang maro chicken man ningit pigyan na bahagala pala yung araw at ko pag nagayari paano kasi yan eh kay ko pero ito api nirichabaw nirapatabo tamahan eh inyo na nga ni pero kung na pala yung araw mata greenhouse tatok luti tamak ko gawa makot o balon ni Timiw yun utawak-tawak-tawak-tawak-tawak-tawak-tawak tamak ko ni nga pero tumini niwet sa wato akit to pala sa video ka matataw tamani pero kung nangin ka lang mga ta utawak tawak pa piwa sa pala sa ama tamak ko chicken tinmi ang mata tamani chicken farm tax to hapat man nilo ko tilo tabo na aki ligay ka pala pala sa wato kasi tamak ko hindi jibin may patuloy si Pigil lang may halwa pala yung ito ko na buna. Ang marotay ko ay kayo taon na siya patut kino ay tamakuning ahan taw tinil namang mga ata naligod ay hatang mata tay ko ay kino ay pagnaw taw nga patatamakuning nga pero sibit siya na nasin ay hanok tolo ti pibalila ito tay ko ay huwagal ay umajuin lo tamak ko ay akit tawag to old tawag lang kami tawag ng Taxi,
0: Bye. Amat tak tana Charles Auxa.
2: Bang teman ni kerana, isma katang melunge izinnya izisayu katrok semat dengan kerja dengan met izisayu katrok semat ikut lunga teman ikut muda semat lunga temak kuno nakai sokpak tuno teman nakai sokpak tuno tu. Sakit itu kan negara ini niat itu nak ni mama tu yang nak ni atau akitu ga dari sana semua kau tiga yang ni bina yang mata sana semua kau tiga akikin nak sabak tu orang makwa sana semua kau tiga itu sana kata tu ga amar angin nak sabak kurang tu di kisian una nungutaga ina nu sakit pasune una nungutaga una nungu adik pasune nama katang itu mana nungu pasuti suka nungu pasuti jak saya yang nungu pasuti akitu pasuti dua ama ini adalah semang mega ma temak kuning sahut dalam nama dan hendak tanet ayam ni dulu tutun dulu ikarun nilun linear oksimang mga man nakadigan ng met sa atis leo natiago rakso nga kisya ni takaming mat equipments sa nadyuti pitakangin ni nga sa atis leo katangin sakpo nga ayong itiago lagad nga to nakadigan ng met tamag ko kisya ni equipments pitakangin ni nga tamanan nuna rong may Aku dia waktu kata punya kita waktu kata punya, tapi kalau yang mama tu kau ni, sana yang nak tak, aku kiri aku juga, ida, aku tu kiri waktu ini tak cakap yang ni, perahu kat waktu, kisah kau yang orang nerati, ama corn, ama putih, tak kau kisah kau yang orang nerati umat. Kisian itu diksengin, nungguat turun. Spices hoyungin, nungguat turun. Amal akitu orang kudu kata mata. Ya, kisian tak kata demi guni, nak dengan mut. Ya, tak kira tu muka. Ya, ikhlas kisina. Akau si sakmin mu purana yu ya kama. Izinnya. Bye.
0: Tan atau just in the makik ignoring me okara si mayo tu saksa report eh.
3: Hi. Okay, I see si makata big job to mata na sa klunga kise ani. Tao nakso su ilaku katawan kaya sa ti sa nagro yasugi. Tamako nakse tikok to kasi akitudla ako tiglu. Na okara ba katagas ayong nagkaglaya. Ulaglo ni Rera makukuro jo ang Mars Bar kukuta $4.99. Cuckoo. For $10 karama. Or what are the karama in my 1969? Ujjala suktu panama. Cuckoo tukam naka makai. $1 mudli 10 ne cuckoo. I think. But not the name of the city, me, my cuckoo at the DPW, me, Doma. Good luma. Mana in now that some mamma tell you woman luma could look to not suck the man, I don't know, Taka Kogi. Spoiled my Yakovsky junk food. Damon. Amma mea na kaluna yin na maria sin. Charlie ko katalew katik patabawo si nagligibas si kitong nga silo kuyan na may ukalati.
0: Ay, na kuyan na may ikta tusak sa yun na sa aming gabi.
3: Yes, bye.
0: Bye. Ila tamag ko ni nga nakinig kano ak ila Manau yung adjiging iti ang magalang magutay sa Manilo. Aki kinak sa ako yung warak si mong mata. Man na kisa na aki turo ako yung kuya kataktukurong mata ilan ni kulo. Ayong naksiti ak paklo ni kisa na kuya nakataktu. Tay ko ane kinitun naksa yung nakataktu. No naritin ni. Ala na yung kataklo ni tay man na tun naksak tao yung angat. Ayik sa kuya yung angat aron ni. Tama tumamig sa ni o kaw sa kakumatwa ko si Niki Manaw yung akitura ko yung katakoy lang mata. Ilisinin nga ito ni Iktaw to sa kumagivo ko ubo nga o kaw yung nakto si 1-888-896-4135 ang maikarong ni 979-6151. O kaw yung kaksi makong ima kano kaya man na kaya ito sa kanakan nila kukute o takiyo yung nitin ni.

0: Ingañung ila qanorli piorsuarasuusuungu visinaammak tuninneqqinik niuverasoqattarlusik ilaanni kutaimannaqattarma amma nunalissinni aqqaagu tamaa umeartuakku tikitauqattarma taneqqinik panertuniglu tamakkuninga qattaartungnillunni tikivvioqattarma taniuververuyui tamaani ukioqtartuminnunguttaraangatta ila nungullaringikkaruartillugin нунгорутияраангата тамаккуа акикеқаттаққуиинэрсаоқ суунгуммата умеартуаккуорсиманникувини диққэруйинила қангатсиукку тикисартаукатериаангата қанорли таманна икпигеқаттарписиу акитунэрсаоққуи сикааллаклу тиглиоқаттармата тайманнаттаа қанутуинналимааттиа укиортартуми тамаани ниу иланниувервитуангунги тукисаани акингиттамаккуа акиториюраақкуи қаттарнингинну суорлу маамақтуни нериумагаруарлуни илаанниккуллу неқиттиаванни неринасуккаруарлуни ниуверасуккаруарлуни акитунэрсаақкуииваклу тиллу маамақтутуиннарнилли акикиннэрсаақкуииллутик тааккуа қанорли исумагингмаңаассиу оқааякатераоритти оқааяо қаттиакатангисимаарма илиссиннингаартуни тусарумаюллариаруйугу қануиллингаммага қануиқаттармагаасили таикани нунассинни нунавууми тамаани оқааяюматуаттиаруси оқааяигиа оқааяюннартуси 18888896 4135 амма иқаронни 9796151 тусаруматтуиннартугу илиссиннингаартуни ник таматума миксаани qaasi qaruluyarunnartu si qanutuinnar tamakkuninga isumagiqattartassinni tusaqsaruyuma yoqaqquuma qanukia oqaarayunnartu si 18888896 4135 ullumilu ullutuinnaannuungma alaanaillunilu qaupiqqanaayangittugaraaraarmigatta ullutuinnaannuungma ullurulutuinnaungma ja tamakkuninga oqaasiqarumatuarusi oqaayunnaqattartusi maanna tusaqsaruyuma yoqaqquuma qanukia taqqittiakkannallagitti qanukkannerlu oqallungnaarmangaarma ilaannikku puiguttiaqattarma kisiani taissumani kukku ila nutaqaullunga qaujimaruangillunga kiinaujarmi qanu aarasuungmanga 15 cents kurung minani sigama faitaarangortittumalaarsimayara imigartaarumallunga patiisitaarumallunga kukuktaarumallunga amma tamaajigartaarumallunga suoqaimma kiinaujaminnaararuarsimagamma taissumaninu taraullunga faitaarangortittumagaruarakku ajormaku faisakurugamigu suoqaimma taissumanilu katagaatitteqattaruarsimagillunga ameakkujaraangallu amma Louis Mike to saksaw yung mayo at ego to saksaw ang puti.
1: Oy naman, kami ko.
0: Koy naman.
1: Kami kain na unala. Koy naman, kama unat tao mo.
0: To saksaw tayo tute.
1: La unika ngala ukakumaga may makawis si mayaga malilugo. Ukal ya paluangin ma ukal ya walaula kata mukane ako nga niwat bilio tukakata lao si majumini ote sumani tukalo inuinulangan ni namituin na asit ba ni alla panitumeo ututigilugo panitumleo mataan na Nuna gijau ni usang itu asip bau matutulea beolo nilo. Ni beliau beutama ko inukang itu kina yame atung itu kina yata sokatang mata inyo ite sumani emma kina yata besartahan nilo kina yalo besartahan nilo ilikusin mene inyo mata Niat beliau tanya kau nama tuin nalar takut sebab kena ugum na ang tay nuno nangan ni nuna kapiwang ito alam mi ma ala nuna ina alam mi kano kaya sumayumini ko akay kutigayaw kamatumini gabamakuno kano kaya kinao yaw lagay usimangin marin mata pigyan ni nga ni teikang nga ime token rolo ne rakate ko ekai yuti gilaw sima mja gado wa me play eventually sima lota so was pote kung out sima loti ko kinao yang wa rolo ya to kinao yaw lagay ni to token la yaw wato halo tito kemi tito ina me not tabane alla vinne alla bingane kena yakko bingane ne rappe o pakappattu mene hanga ulu tillo o kena ya ne sakati ta khatta la na ko sokko esu me yonga panne to me uta o ata ne ne utilo ta tikito kala o sima manuna le rupalle ayo alo lo tillo venela nakiti wina nga yo tapane tasi wisa do ilo ane 13 o sema mata okia le lagi ama open ni bi ame so alo lote okia sa asip ba ilo ame so lote nuna gila ula patu mine de sumane tikito kala o sema ma unanga kina sume pasi wisa meo vale yo unanga gila tabane sa yo le gatale ni beli al mi to le gatale tabata ta ga tuni sila samang itto ke na ya me watin no pai pame se kale golon ne kwata milion ne ka ti ga yo pala sima yo tan isto tauna ni me sa ya mo ke tunga ga ya la tauna ni me sa ya una ne pa panne to pa pa sin atakane ge yane nuna li penne somme watino nga tunga sutti ga sutune nga se atata ma o dala ma ge la mete una sila os mamma go kaji mang ite ata nga kisu manga kubbi ta hapa yo maleta una ne pa sane yane kubbi moigi mago anilo nilo palla doaga lo que la osima gatigo cumpe vilo ni tigo vilo tigo que no vaya en la calle ma yo hablo gata hanna la lo ya tone babu gamta on na hanna la lo ta ni la babu gamta on mato dal 1 dal ma 100 babu gam a mi sole te semana le babu gam mamma lo kita ani yu ta lo lo ti piu yu vayum mata
0: ai
1: kay kwato ale sumagi gatigo so so lo gatta 5-6 years old kino ya me kaw yige on ko gama tamane $1 gatu na payum mata babugam eh 1 cent gatu na payum mata 1 cent manna $1 gal to katagati tv mikusene piya saulote ilandes Arwa le agama, Sugum Mountain le agama lo ni, balo ni Bob Barn le agama. Isumay na, ukumay ni nga ko, piga yaktu ko, ukaka sutunga le, tamani te, maake kangni ko umata, piga yaktu te, kikitua li ulu te. Kana yaga umigama, anga yokagulu lava jiljavo, tugabda kutitala usi mamma. Ni meanga yo kami ni ko lak na vita umma nung ni nang ni ko tamanga nule akha ni lo ni tamanga to men nule akha lo tamla lo ko tunga akha lo tamla lo tamane mane no ne sma yo lo lo tanga yo kami na ko me tei so bo te na to ga beta to umma to ga beta kha yo la ke tunne lo tuga be ko tinga ta sila ta ne san san no pa yo gatta ko ta ne pinga so ne ullo le ma lo akeli vatto no atti ga gatta sanum ne ke se ne ko ta ta so mi gatta so ngo yo ko ku ta to ne lo ukumega tatuni lo amma babogam tatuni talimani ta kolani yo mata takelima kasatto yo sawalogi avi pamme jabo katang utikalo te ma pigama enyo to jiva yo ngena tali enigam mella kokunillo avi tutte ato ve pivai balance magatta manali kanweli katrevile ya un tu na palutu kuku kelial me pigame ni te vidu ato kolo ape eh anyhow te ma ti angi yo lokto ni de pigun no minga pigameko ino kangitumi ina yakta kangitumi inyo inyo nangani aki leo revalukto isumena te natao uto tigi yamamme jaga aki le sana katala o samagata watia go ile nanga aki lokto go angiligi ako takalo angiti asme aki le sani katta uto tigi logo ilinne apta taula sama megatta imane obogome okoninga takta mai man natige akilo selo te tigun naga yaktu te rai ne even me siwa takta ilik tv ili ata tikone vere loge akele san loge akele soya otoina loge kingomo emango khatala semangalo anga pegosa pitungwe o takangite atute akau bala o semayo temege akagai gatta manalin akile sanila gata ta ina yumegama sibawte kotale ammalo illamme kise ne anga taula o longa nakikea wana pe nero de ilagin ni magatangane kena yalo rajimi twinal lagaye wi finance me ateya o katato akile sani kuma ketungne o teala ngnya akile kasiuti yakaba ne aro to like 1200 wa tume sibat ko ta ta gama te man na lo kan na akile songo sutta takta ma iman na akile swelo nga ketungne o tinga mi sukuru ape tamanna kaluna ya swengo galo atne to kisi ganam ma
0: ai
1: khawje maje te ya khulla ta ga akeli sani chuina lo ak ke na ya ta kan to te ma lo palu kan akingani kha kan ninga go iko na akeli sani uti ko to avane alo to na kachung ne o te khang akeli ga ka to til na go ne li ka sap patto akeli sani to kachung ne o te tawang ne akeli sui lo patto tamanna tabba isumagi yau kannagaya khattugillaga pattawa tingwa ga yau sima jwinu niu dimmo akneyalo allah tawtema isumagi sorod mejaga tanna to meloango tanna to lasine ku takangni mata khilalugangi kanogolo batoinal khilalugangi mata khilalugangi nangata tanna to mele kota khagatta namasiya wattu tabba sayna palo inugiyal gatta kisiyane esumane niro bikupta osunna khatta dilogi manna holo tako khata halo ale yemenga facebook ko ileo tamini kila loga miswalwe ni bekunno kila loga ko ya mata kila loga tamene osule angune agelo tetap bane osule bemeno tahanga panno tome piu giak pala ami atau min naktele piu safta min naktele ba ino illo ko tinge piu safta lo samange tulone na mage shoring ilan mi ya tabanuna li una panno teo silata ni tikiti teo si majum magalu ni uvetti kunno siala kulua pe kino jisse gile atuali matta Zagarum ni kamayo alla matato ya hangito. Matjatugalali amaluke ubakal kogo hangayo kabuna matjatita mata nyogia hangito guluni matagalami. Niu tiko ima so dormi kwale atu takagalani kwa between the lari inu inu bakanati. Aku ne ala aku ne mesune o masina yo atu takalo ane ko ngila to nona linyo no atau simame yo keno ja yo menya ngane bi imati ge tama na kawe ye menya tia ya kala to lo me mo ko ta katto go ne o te ko no ngo tau ni ko me su ko tau ni ko kala lo ge no ngo tau ka san ni ko mata Kamale, Panato, Hanigian, Kedalo, Tawa, Gasusu. Take Quato, I never take a lot of meaning. No quest mobile unicorn. Man, giant tiger, Mopilia Valle of the Northern. Northern Mata Catuin Nocto. Akingi Akingi Ulumio Lotto, Takulogi. Sulima inyo ipitiar tauning in matatay sumane aking iti ko nga suli ulo mi tema sena pitiar taong ito mani tuin nakta nila ka sukuma ama troublemaker solo akaong iliyo ka niyo yung akaong ito may sakal titi na mang ito may ukakti negative quit being negative imeli yaw tuin na suyong yung nalago Ukakas pulo dilo nga negative ngamik inunin sukuil doctor ni ulo me kina ogo beta ko ganyan tute amna yame so no sa yango kini makita titi doctor ang uti solo kina yang na nga doctor ilo ano nga nga doctor kan Suli kanu iya umit taman na atau penapung asoli nila koma. So akina niwa bio asok doa galu atu ini lusi maja ulu memu tikit tugu. Ino sa lusi tigo kesiane atu logo tigo lusi kesiane. Niwa minu lini alu legata. Niwa ilmi ilakatu nino sopo. Makitalunga kisiani. Kisiani teko akata ukakao yaka we visa la ya watu or finance. Illegal lagatu inyumni. Kakaninga wakilo sweet timata. Tilo aktomi. Akitu sinakto new vegetable. Tabunga lima na tu ya tonga. Koyan na me.
0: Koyan na me tu saksa yun na sagabe.
1: Tabunga me.
0: Tababote.
1: Yeah, bye.
0: Bye. Amat doctor na tamani ikarong ni Okara si Mang Miyo Lisa Lee to saksarok puti. Hello. Asyon nak pare. Ilak kong nang mago kanukya to saksaw ng ila til Lisa. Amat doctor na Lena Simeone to saksarok puti urasa mi tayo.
2: Hello.
0: Hi.
2: Aluko. Aluko. Ka umezartor raz trenyu at tamane urase lumi. Ake kangit trenyu makati yu kate ay si kate lao kata kiyun nakta tau yu anyo lao kata makorek imiga ake tiyu anlo kata karwaso ti taya tala kata tau yu anyo rao ma ilu trenyu ma nago yu ilangi ati katangin mi yu imiga ngitao Mane sadita roti ilangi fuota la faita la imanaiting aulu ya milita. Kukungi luma kua akitu yuga rasulita piyuma kaulu na akikiko yiso. Ida wani ubanga ziya. Amma haamala kuna tau na kanyu na eiso tatau yanyo rau miga tatau. Adjiye ingiti. Kan itu kalau nak ikut urut kata le kalau lima kopi dalam mesjita, tapi mana cukur ya sabo, tapi mana dikirim mukbat, tapi kalau merzam itu nak ada, akhirnya orang tuh sahur nagli dakle vi ugora rafan sake ma kaus de la tana mari mari stemang inako mari te amarele ra kaksa ke va le stemaniko mata na mana mo chikisuni inu reactione kitunga so lo kitunga lo kitunga katkan no tti tu yong na le tti yo inu reactione katu tsakati kitunga so ke va le tti nakto ilain na so tni kisian ilanga go akaut yang ni yo rafta katut katigin tawlan akawya tan ay ayo jikin ma kawlo tanak tita so pewa lutu mata amma food yem nakti akikin nakta mata mama kuni tamakuni ya kukukuni okunni ya kuni tamakko kiyutini so akse yo ayo mata tawna nila so akilin yung matatako ay pilok to we need still not to banana, orange, apple, tamako ay still not to pilok. At so ay pivalir to ni matatak still not to unni pala unna to ni matatak ang matatak sa kimayo ay kaya lang si mga niya ko ingraga lirokson ay para wa me are okay na me ingura ra ra ne o chi la fu ne kha na ni iga kha na ni brown sugar me kan inum me ila tuk su ne o chi se ma ga mata na para wa avik tuk ka ge sa ne kha na lo ming wa sa ne iga ila wa o chi lu ne o su ka le ne me ne ne ti ju me ya ka te ra su ma mi ga ti go tavona sorry kayo tavalo sima itan brown sugar na crispy of no mama tawaro meyo para wala yo nang me ayo si jo si mami ama tako are yo yo ningin no te man na se na para wala yo sone man ni lecho ta pi mama ya sapo amaro immore sugo mama ya sapo amma sheen nakte wek sapinitte amarele romago aye kuru mayo asir tilasun min mana kitungaka sheen nakte wek sapinitte amarele la pata para wago 2 tablespoon ni suka ni suka ya zuglu suka suka kastume a ni ni tittun nam ni yakka tama kwakto ay pivali tittuman lutti a tamakwa uti yumi tui nareri aki tui yuari umata eki ina wa yakatea kini niwi lao si umi yu ameku o yumi taakwa panakto o yumi aku miu jumi yakatea aku miu jumi yu tamakwa uti kauti yungi tui akitawara piwa leo tukku tasmi nga na unika ako ng makawin ni yung ila taste naman ni 1970 nung ako yun ni 1980 at ito two ten euro si mga matataste naman ni so kaya ma president kaya ko ang yung kaya ng mata at ito ay ako at pang matataste matataste ko president pilitis siya ay ako pang niya kuyan namin ito saksaw di gawin nga.
0: Ay, ila, kuyan namin ito saksaw sa aming gawin. Asi huwag lakay, bye. Kuyan namin ina ito saksaw sa aktong amat daw ta na sa alamoni, ito saksaw rin po ito.
3: Eh, rapi, kubi ano. Now, pi, may tumili, ukaw sa kaw matang nagama, adla, kino dyan isuwi ito garok nga inuga mga kino tapak kamataw ka ba magkunni unataw din nun ikayuri tsatsi ani pitunap pamiga mga tay makikita palya siya to kami ka ba magkut kino dyan pigumatawa kami angi yumi tay may hatap si mamata una tautinu takot sangin nilu sin tautit sangin nilu at kyllä kyllä haluan mutta tämä kuva nuna asia on ollut nyt pisimä kolme kiuna taktia oli keino jäädä tällä kyllä isomakun näitä tuli Jabam kekhana jahon mau. Una talak tu binil silu, pada sudu waktu halak tu binil silu go. Una tak tuang wo wo cung silu go. Tapi nego kait lo aku tinu ni beriak tok. Kini awal ni kait lo aku ni wo bermur. Ni beriak tok. Aku tok tuar orang mata tana tak usah matang ni aku. Tapi ni tak ada okey ni ni beriak tu kini awalnya ipet mungkin terlalu ni ajak tahu ni aku ajak tahu tak tahu na. Aku tu dua orang si marang yang mata dikira tak sama ni. Aku tu dua orang hatta mata dia caw dia hatta mata tu satu hatta. Napa juta man? Imej tu aku aku tu kawan ini hanya kita ni lebih imej kita berkata. Tapi na aku tu perlu sekarang itu amat. Tapi natok tahu kemajuan atau kalau tadi lagu kesian ni ikut lau milu ni, saya dah ucap pun aku bukan orang ni. Tapi metu orang ni amna tahu semua. Aku bukan orang cijuar ni atau tapi na orang tanggung jawab isu bit kita lau penuh nak jawab ni. Aku bukan orang malik ya. Waktu ni tempat semua ni berarti juga. Tak ikhwan isu lagi itu. Akhir akhir ni tak ada orang nak cakap lagi ni. Nak cakap mana? Akhir kita lagi ada cuci maju. Tak ikhwan nama nak cakap tu. Kita ni luka company lah. Ni bertanya juga tinggi. Akhir tu orang yang tak kau makan yang apa kau tinggal ni. Nah, ini dah Nata kuli teko. Ulo biman na ida akal kuli ma kano akal kuli ng itulo ni nasid lubi $59 netin ay sagalat to. Ida lang ina hatta juzo $59 netin ay sagalat to. Tay matigay kita kuli wala tipin niya gumnat ko. Ya hanu igan itu, kena orang orang mesti seni orang mula ni. Tapi nak kena orang akit tepat dia kita ujuk, orang tamu, pangkat tuar mertaman nak kena orang tuar ni. Hamba tu, orang orang sering cuma mizah tau, orang ni kena orang dia, mana, saya tengok ke ismaru sibul liuti. Hatang cuma daru gue, ini masuk melayan. Sebut leh tiga sulu gue, nazar cengin ni, tiga sulu semua dalam ajar nang ni gaya ma, ajar nang gaya ma, ajar nang pakai bo. Sulu makua, nyokit cebo nang atau ni, ini nyokin ini lakti, atau ini nanti tahu jengin lainun no, sebut lagi jepalu lainun no. Nak ni pikul magoma, orang lagu cakap juga. Kisah ni akhir orang lagu, akhir orang kau hobiya suri time ni langgar jutaan. Time itu orang mula ni. Nak magoma gay kalau ama nalar di koroni nak, kita kalang ini mac. Tak, ajar nama. Nak magoma kalau hati lama, kini ada hati nengah, sunah hati nata. Ni ajar nama semua, angit pun nak ajar semua juga. Ajar nama China jadi, kisah ni tak hati lagi pergi ajar nama. Tapi ni beliau tu jadi nak apa ni waktu ni. Tapi nak kita pergi nak sahing itu kalau ciri lu tak kau ni waktu itu okey tak? Tak kau. Tertolak pada hari tertolak pada ikhwan lagi dia orang tertolak pada. Now ni betul tak kau ni cari dia. Tama ni. Kaya may sungum ay. Dahil ikayok tabi nga alaw si kanla sungum yung gabamak kun. Gabamak ikayong mga rasyot. Itay ko nang inibakti kun. Nikuha pa po nilo ni. Kaya may sungum ay. Puyo ko sa ulo. Ngilang na ko dyan na may ukaon makikabi nga.
0: Ay, lako yan na may luto sa sayo na kagabi.
3: Ay,
0: tabaw ate. Ang matawag ta na li-sali tamang ikarang ni ukarak kaong mayo. Tusak sarok po te.
2: Ako yun na may.
0: Ako yun na
2: may. Ako nga mo kaya may ilo ka ma. kako ilo e kau to kase e kau to hatta kase pita kala se manikue pita kala se manikue e se manala se manikue ilo yo alo te me hongo mo re amalo man kai ngai katikurui aura de le filuma ka hanala me chulo se vai ilo e wa ya mure tui ke sumne khille go ne khikuru ne pai te ba te ka khane tu ne amma ta ko ne khikur ne winga

0: Ei na so lo pinga di wi o lo se mamma le niu nu na le wi lo ani. Ei ma niu me niu we se tamakine a ki ki no sa ko to lo se ma ju. Ma na le te na niu tu se no no et kamagi ya o ta tiang ma ju. Sakka ta o ta ni ko. Inu mu kamagi ya lo to Inu kata tino, ammalo ay di keko nila na pangu kata wilote. Ukasi matyakto wala tan na niwati kuno niwati yuno ikayu siya mo wato nakino akikin akikiliya o tau wiali ikayu siya mo ito ko ay di keko tay mailinga yu solo failed. Ikayok si Mangito. Akaw si Wala ko tigay si Mangito USA aking ino. Ay di kay ko tayo mailing ayo. Tayo masay na ni Akmalo tuyati agalo ni niwotiko nga niya to akata. Niwotiko tako ama umati ko apalo niwotiko lo. Taba aking ane sumasuta katako ikayuta kato yan ni mga tiyok. Tabo na ikayuk tau yali walwa new tuition on North Coast kina wiyay tamani 200 million ukiyuk takto mong atok tau na yakmalam mayo. Aki giligi ako tingin takukit yan ni mga wuloy kawi mayo. Asing mong mayo walwa tayo mangani. Kisah ni, kau yang majuti kau tanya mangan samaan itu kau, tuangan yang suatu kalau ada lagi no, pelong waktu malu, suasin negara sangat tiak lalu, so kalau yang itu angan, nukatnya kau suatu kalau inung nukatuangan nak tahu juga kalau siulu jauh lebih, tanya melingan yang malu ramai juga kalau. ITK ko ang yukang malito ko ukaw singa tayo may linga yung alugulo ang asid tayo may man tan na akagiyak ka ng daliw gulo ang lay tayo mga katiyog kalalo ta nila ka susimagalo ang mayo akagiyak ta ako sa watil ko nila na gulo atong ito kawin si malong mayo nga tayo ko ato Tili yaw si mayo, aki hatakto yakto. Mga inyong ni ngakto ni, iso magayaw yung inyong ni. Pitakto yakto nito. Tana tayo may linga tilo ko, nagiwiyahang ito ko, akikilig yakto ni. Niyawati ko li, iso maksiguti kilakin mao. Akito ko yakin mao, palakto tana. Kinaw ya ikari utaw yung malito ko. Ipiyaw mitaw niya nga tayo kunungwa. Tayo may linga yung lumi. Taan na tayo may linga salaktok. Tayo na food mail program. Tita ka na ako bikuti utiki sa ilong ni tiki sumo wayo yung utiga lang na kat. Nigo bit ilaga lang nga ta nuna rin ni taan na ukaw sila daka pinga yung iyawa lumi. Akitawa uta katawa lumi. Tayo makisya ni Niwia sa yutay ka na akikiligi ako mahto tayo may linga lakat. Asi ako so kayaan ito. Kawigil si Madawo. Tayo ma, ukaw sa kiligil lunga. Maan na.
1: Tayo
0: may linga lunga. Kuyan namin.
1: Ila, kuyan namin ito saksa yun na sa akabi. Dabawote. Ilangit ko at ay man na kanukuro ya ilisin din nga ito nito sa ayo makatak tigo ni kigilak tabo man na orak to kanu ilinga katang mga ta ila kanu isi mga katang mga asyo to sa ayo matuin nak tigo o kaya yun nak to si 1-888-896-4135 ang matamani ikarong ni 979-6151 man na o kaya yung kaksimang imasuri to sa kanaraw kagtay
2: La corona to cool die what I don't

투성 니트라고 극동하시 다만이 따가 가비 일신입다고 따는 일리아 티퍼가 어카라 티티가 택했다 느끼기였다 다만이 우기역닥두메 일안니코 악성 나갔다마 일인내고 틱사니글루니 어카우스 가구먹었이 간울루 느끼려갔다마가시 인유가야갔다갔다 일안니꿀룻 일루메 아타우성메 Ikayota kasungung matatamagkwa kanutuin na tusang nakluni ila tusalo nila tayin na okaw sa okaw yun. Tayman na ilinayak titiwag lutiglo katak ng mata ammaro. Ilan nakigiyawan mako at sige nikaro ako da aki nikisya na aki turo ako yung kuya katak mata. Tamani nunaritin ni nunavu iloani niwe katak tasi luni kautamak siyote kasaka katak mga at okaw sa kiyum na tasi Ilisin ni tusa yung matuinak dugo umeak dua kulutay ko akago tama ataw sa akso tiktik katang mata ukiok takto mo. Nung utaka nga tali uvaro ni kangata si uko ako tao katakto akito ng sawra ya katang ningin no. Tamag ko ni nga ilisin ni nga ako ni tusa yung matuinak dugo tayo man na nakatang matulata katakto tigulo kao tama aktaman na. Kaya yung nakatakto si Uvo nga 1-888-896-4135. Tamani ikaroy sila tanin na ko si Amar. Tamani ikarong ni Okara yung nakto si 979-6151. Tamak ko ni nga to sa iyo mayugo ilisin ni. Dan na pinaswa ko sa gilaw ko tatin ni Okara sa gilaw ko tabugaro. Kisya ni Okara o tibu piyote katarong mata. Ilan ni kun ko piyote katang itukarong mata. Taikwa tusaksaw yung marok tugar walo ni tusaksaw kanda ko magutik nilya kanda ko magutik tapong ukara yung nakto si kausik sa kakosilo ni tamatumamig sana kano ikpige katang mga asil ukara yung kaksimang ito ni man nagkisa ni nilya titik kanila kung nakatilisin ni utak kitiluta

0: Okay. Tusangna kattaktum makonilleayo titaktillu ingertillu tusangna kattaktunuka. Ila piwikittoqoruuraruarluta piwiqqortuqquillu taru oqaarayo qangimma tamaani nunalittinni nunavuummi neqimiksaani oqausiqaratta akituruartullu pittutigillutigu tamatuminga tusnilla tusarsaututtiyo qang ila tusarsaututtika takkatta oqaaratittika taklutaru taannattaaw tamaanga oqaarasi mayor Jerry tusarsaaruqputi Hello.
1: Hello. Hello, Mama.
0: Hi, Jerry.
1: Hello. Yeah, I got the money. I can't tell me the prices food. Sometimes weekly, you know. Juice, big ones, 2 kilos. Could be $13 one week, and then next weekend, $23. They made me bread, some of the breads, at different prices, and all the other stuff. But money, there should be meat markets for Inuit, because stores, they got, don't know how much they afford from the cows, you know, and the pig, you know, because they all got their fats, leave it to But there's no care, but don't look here. Pitakagayali ko naman eh, when they say, oh, tutumunik, or like, tunulim me, or just tunuk. Like, Greenland, may tayo may tumali. In Greenland, tayo may tukanga. Usually, it's beautiful. Like, you are, you can just go there, there's lots, everything. In the Sungi, tayo may tukanga. Katakagayali ko outside sometimes, it will be good. Yeah, I'm okay. Look like Danny's up too, like me. He's like everybody.
0: Ammattaqtaanna Jason pallukangersugaapinni oqaarayuq tusarsaaruqputi.
2: Asuun. Tusaaraqaluarsumaga ammaajjuga ammakautigutsiamaarpu ammakautigutsiqorutaanyaabu. Tusapindaqataarama aperikkanyaagu duu kissimu pijjutaqarsusi tusarsaajjutikatappisi.
0: Ukioqtaqtumi tamaaninni qi akituraqattarninginnu tamatuma miksaani oqausiqarluta.
2: Ko pa kung nilubog na dito makuwate ng ulo ko matakitulo dahil na dito ba na kung suwak niya ako kung dahil kitulo ng mata kitulo ng mga isatay man yung mga tasa madlot na gas makuwito ng mga kato sa mga mata ni ko tuto sa mga kato kisipto niya kitulo ng mga mata tama na ato ng tuwado ang matutong sa kanya na aming masibo nito ni Nego ko yao si Matama ay kamade. Nego bitak nego bigo tapo wa kudo ko pa kudo tapo wa kudo ay yosa sa kumarakta. Ime yo to si Matama ka diga. Ubang diga tama ko yao si Matama ay kama ay yosa sa kumarakta ko tama jato pa jaga man. Ja kanu to to kani kada ni kun na kusa yu kada kasi sa kung metay sa bedon ni ubadon ni pa sa metuat pa sa bedon ni tan ang ida ko kanu to ko tayo ni aldo tuat pa sa kasi sa kung metay ba kasi diya kaw agit pa sa do ko imu ka kaya na ko tuat me ng man imu niyo ko bumili Asyik punya kalau mereka dia kau yang nak pada aksiu kayak tertaya sama jurni, fay sama jurni. Mari kita waktu kita buat doa, kita mak kuasa buat kita kena ni. takanani kitta yare obatte nimare gara me takanani obatte na so takanna jikuru pada asse pushanga na kisi yatta yonna ma ta ne obun me ko pakkuni tabane kitta de ma me te ma kasa ga to kanna jikuru do te asse ga ya ga po ya kitu ne obaga sunga asune de tanna takunna ngwa do ko pa han ne what yago pamichwaru gado amma kan pa han amichwaru ot yago manna ro tindigo kas pa han la kaga sukada sun atitiwa ro ni kun pa han ro ni ami gadde tetti la katto amma solo supu yo sote mi joni ga sumi joni ubodo ni yo kat da ro ti sena ni kun ga sukruni ikdomo dono ilio kse ima ili nga nesukuro ato ni taan nila faya khani nila mikil wa dattar ato kanok toto kanya adikuro kutu tabba kajak taro mero toyo gumi mero gumi toyo kanok toto kanya adikuro kutu kanya toti faysa ami yuwa rumman toti faysa do tayesa do faysa do kusaka angata kaya itingon nga atin kusaka angata kasi po siya gagawa at isigiyang na rato sa ibang bagoyan sa makko sondo ka ito yung sabak isigiyang na rato kaya may yaw yung angatutama at siyo diyo yung araw katoto at isigiyang na rato ay angatuto kaya sa medyo na kisigiyang na rato ay may yung araw yung angatutama yung angatun at siyo katoto unakadag tao na yung kisa at akong asyan at akong naksikan ni kadag sa naiman na yung nakatama kaya ko dahil ba ito sa ayo ko ito sa ako yung araw ko marigado kaya ay ministrayo sa atyang ano kadag kaya kung tamatong yung ako sa kaldo nga na yun nga kasi pagka asikat to tabak ka lang
0: ko yun na may ito saksaw yung nasa kami tabaw ito yung patigil nila pivikito ko lola karo ako sa tu saksaw yung may kakad lang na patama tumamik sa alis sir pivi kak chuk tu si hubong okar yung nak tu si 1-888-896-4135 karong nilu 979-6151 nakay miksane akitunin nyo tamatumi nga tu sayo matuin nak tu ilisinin nga tunin nuna resinin adjiging ito koro yarong mata nuna rigiya po tamane kasi yuk ya magkotoan 6 mokok tunikwa nuna rigi tamane nuna bumi tusa yung matuin naktugo ilisin ni kanu kanu le isyo maging magasyo tako ang matawta na Irene sa toksi sana kayang mingak tu tusak sa rok tute
3: e kanyo ko yun nami ujere katarak tunga mana rok tu umerjo ko niki chikitito katarak tu unung ito ko rok tu so kay ma timisuko katang na mata profit lang na mata niyo vertik ko kwapak ko kaya katak si marak ko wag na na maging imiya ka ang maakit yung araw rak to ni niyo vek sa manaw rak to di marikay ang matak ka pero kanak pata akit yung adlak to arang minak upara ni ilurikuruk ka kasi ni ayungin na sa araw luta. Nila ko magamataw nila kasukto nga ama nagliga pa ka ningyo ka makalo sa ubilo. Uwigi kitong ngangi. Ikaw magkatapos si Rosario Kuruk pata ikarok to tiyami nagliga pa ka. Manak sa akar. Ikaw may akarok yasiyo kara. Kaya ni may kainyo tayo man na akalak titigay yun nyo kasi unok to haroy ako may sawi. Kaya na may
0: ko yun na may laro. Tusak sa'yo na kagabi. Tabaw ko din.
3: Yeah, bye.
0: Bye. Ang matawag ta na pang nakto may okara si Mayor Louie Mike. Tusak sa'yo rin.
4: Uwangali ulit medyo. Okala yung nakto alo tungali.
0: Kala yung ito.
4: Okala ka ulo medyo nga. Amita ka mga kama. Okakan na kong palang mga kama. Amigi akang ng pabo, amin na ako, at ano po. Ano lima, o kasi mga lo nga. Tamakuni nga lima. Tunisin niya na ratuni. I shall provide all your needs. Gava makotunga vege ya olo tako. Asini lotunga vege ya olo tako. Puiguna kotapa ukako majaga. Katu jige ya otaka e inauluta. Solo. Ea luta atatumo kanuitago ya hamlingani. Ako ha 1999 kaya pigi ato ko tayemeli uli lao sima yuko niyo beo akingita misa ano gawa mako na ukaka supato ta kusa jiveli uge lewa kata suja yang lahat maligan no kaila sotao sima yu na alata yana tilo ti uli jivo kia pigi nga ako tigo solo kusya lota inuli maa Tako no sao ga yappa lele gata. Kauye no sao ga yappa lele gata. Tako guma yattini. Kiseani, tako yuma yangani. Tako guma nga ga yappa lele yugo. Atana kunya ga gotigo. Tusia kata lauta. Tabbatu ako yan name.
0: Ila, ko yun name ikusak sao zagabe. Tabawote. Ila, Isuri viksavun nakagli yung ororang maukar sa mayokangin masuri. Tusakan na raw kakutakay man na.

Junge, so witzig, CBC, du David Minala, so ribusi, Daniel, und wo? Ullo, mein, ich hab Civic, au, ja, legut, 14, 2026, so ich hab nur, ja, lo, 3, 4, 5, hi, Tu sak saulang ayo si uli pati ang ulo ni. Malo tan na isulim mi pat. Ulak, pingwa tu ni ay si malok to kain na mga makuk joa sinanganit. Suli pinaswa ko si uyok. Ulo mi isuli langat to ni Akpik Jam 2026 ngayok. Nitsarap ta ni uyok. Suli pingwa tit si tamani pingwa tit si katamata. Pinaswa ko si limak. Hitigalito ak malo pingkok ti si katasuti tu saudik ko katalaw. Tut kami ulumi, malo unusak uluku akpitaliu dek titau kata sutilo, akpangi liu tilai mihukia sutilo, malo diingi tuit pokok sutilo kripit sutilo kata lauk tuit, suli ulak ulin nimi malit sutit, tamani pau liu tikai nami tuit hayariakut, suli pinguat cikut. Pau liu titikain tut pingasu kain tuit khayariat. Suli ukhali makhati khakain tunga kukcua pivalia yuli kajingani yayi khau keimit. Ammalo kukcua pingua titiji khutingani angayok hangani Julian Berthimi. Apiksu jolok tukun nasikain nami yunga. Suli ulangu kain tutana apiksu jokain nagama. Ammalo tan na isulim mi pat unnoak akpik jam pingayu riyaw lilaw mi manik calut danik. Amisukotaw lak tuy ali anak suti. YouTube kut nuitat saw hatta tuy manna himik ho makalasak mikutsi. Tusa ako makalasak mikutsi. Sulitako pinga street. Unno pingo lak tut ingi lak tut nit calut da lak tut. Tusak saw tilang amiyaka. Sibuli pangol ditako tasiyo yak mute. Ilagit. Isulim mi pa tana ikhalum miu yasua kaumagia. Pingua simbilu di tana. Isulisim mi pa takwali kalahli nunat miut, Greenland miut, naniguak. Pingua di langam mijaga. Suli tana isulim mi pat unikat waktu minalan niya mit suta. Kayak suarut jua miumik na Johnny, Sam, and Anak. Upik nga mi ikhalianik mi kain suar jua mi unika dilogo tusaksaw lang ayok. Tako takka tusaksaw lang ayok itutavim mi ulumi nikitsibi apimik. Ahay. Silin niya lao ko si Rivo nga o ko silin niya di ko hawi sa kain tangi unna sa mauling ayok. Nabi minunat siya bumilo imailing ayok. Kutuwa pa mi unok nubuya walo lang ang aktaw may yugok. Ano ilo di nigi tumig 20 miso ngunilimig. Wako ni nga lo 10 minya sunigok. Sani kilo ang milo nubuya walo lang ang aktaw may yugok. Ano ilo di nigi tumig 20 miso ngunilimig. Wako ni nga lo 8. Umiyak milo nubuya walo lang ang aktaw may yugok. Mini kalala ang aktaw sitilo unuak. Tatsipali alang ang aktaw sitilo gok. Ano kung niya stilo ni gito mik 20 mi so ngon nilimik. Oko ni nga lo 8 mi ilang ang aktak. Inuk jua mi lo nubuya liu mi ilang ang aktak mi yugok. Ano ilo di ni gito mik 20 mi 40 mo so ngon nilimik. Oko ni nga lo 9 mi ilang ang aktak. Pupang nito mi lo nubuya kalalang ang aktak mi yugok. Ano ilo di lo takaw lo ni giu lo ako ni nga ni 20 mi 40 mo so ngon nilimik. Hukho ni nga lo 7. Ako libim mi lo nubuya kalalang ang aktaw mi yugok. Ano ilo di lo takami pisimayo mi 20 mi 40 mo so ngon nilimik. Hukho ni nga lo 6 mi ilang ang aktak. Ibu yibim mi lo nubuya kalalang ang aktaw mi yugok. Ano ilo di lo ni giu lo ato ang niu lo ako ni nga ni 20 mi so ngon nilimik. Ukho ni nga lo 5 mi ilang ang aktaw yut. Salo nilo nubuya kalalang ang aktaw mi yugok. Nubuya liyo minnea sutilo unnoak mini kalalatalo tilugok. Ano kun nea sutilo ni giu lo ato ang niu lo ako ni nga ni 20 mi 40 mo so ngon nilimik.
Okoningalo 3 mi ilangan ngakdak. Kayak suyua mi raklan lake milo nubuja kalalangan ngakdak mi yugok. Ano kun niya stilo atwak niulo 1 niulo akuningan ni 40 mit 60 mut sungo nilimik. Ano kung alo kasunian ng aktaw suni 20 mit 40 mut sungo nilimik. O kuning alo 6 milang ng aktak. Huwak tamilo nubaya kalalagan ng aktaw may yugok. Mini kalalagan ng aktaw stilo unwak. Ano kung niya stilo nikiulo atwak niulo akuningan ni 40 mit 60 mut sungo nilimik. Oko ni haklotilo 5 nguyumik. Kangin sumilun nubo ya kalalang ng kakta mayugok. Ano kong niya stilo nikiulo at wak niulo. Ako ni nga ni 20 mito ngunilimik. Oko ni nga lo 6. Ako pala milo nubo ya kalalang ng kakta mayugok. Ano kong niya stilo nikiulo at wak niulo. Ako ni nga ni 20 mito 40 mito ngunilimik. Oko ni nga lo 7 milang ng kaktak. Tasiyo yak milo nubo ya kalalang ng kakta mayugok. Ano kun niya sutilo atoak nitumik 30 mit 50 mot sungo nilimik. Ano rin alo kaso niya nakaktaw suni 20 mi sungo nilimik. Huko ni haklotilo 9 nguyumik. Tamani lo kutra minubuya kalalang nakaktaw mi yugok. Ano kun niya sunilo atoak nitumik 20 mi sungo nilimik.

0: Una coyolo cut stomalicut, make you cut a TV caution in your mother looked up. Pinning to when you allow you book. Then Marcus he took 55 new kilos. When you love your man, I'll love your Saloniki San, you love your man. I'll listen, I'll love your similar to me, how you love Sima, you are me, and near the alumni. In the one night when you look to love you, you. Again, in the one night when you love your man, Utaxerta. Negatibo tu sa bilog tu kanoy lang ang mga kime nga tikiw siya wayak tu wala yung haupan kaya may lang ayugod ayaw yun niyon kaya may lang ayumana ang malo. Kim Johan itu kan nyolong mesuta. Sebelumnya tu nyolong mat. Kalau nani piyuk, dia melong maju pasani, pasani kolomat. Tak kuat tau, temani ilinya ni lagi ikut. Ilinya di sini tak kuat. Tiki si malumi mata. Tiki o kakata tu. Pigialog tu. Ipasani. Pigialog na otolog tu. Pinasurug me yuk tu. Pinasukatalog me yuk. Ilinia di si yit. Pangna tu. Ilinia katalalog me mata. Tiki o tao. Ilniati tau hatalong mayu lo yu mayu ilu ya leo rep sanang mek khiyu lagit sutik ilniati saniani napa yu halotu sana yavaninganik ilniati si yu hak sutik ilu apilu tong mek. Sana you win it. Pijalas mayo kuya hatato. Iluapik. Ilunero sa nene. Taiwan itaw. Sandi ngayo alo na kakto yume. Sana hatta mayangan. Iluapik umayo. Kilang ngwato. Nuitalo mayo. Awalam mayangat ilnya ni lagi ikut ila ilnya itu sedikit kano hiur sesuatu mengada kano ila beliau sesuatu mengada itu sedikitau Allah temata biar itu sedikit dan yang hatta tu nuidalah tu. Dakwa, dakwa langwa, maku, luapi. Dakwa lo sana yi tiki si mayut. Tik si manigya. Tusak sa balo hata lo yuyo. Nuna lalang nyingat. Nuna kuyo alam niya dok sutik. Ikut lalang mayut. Tusak sa niya lo. Kaya tuloy hata lo yung mata. Sanat suti ane ane lagi ikut tu yang mewah sangane sanat suti hak kata suhu hak tu ane suhu suti hak tu sehat kalau ye yuik ulah aku pergi hak ta suti ki te mai o ngā tunga ki lego. Tēnā pilu me o itsa sana ia o langi aman. Si aki ia o hiak pe alo sana ia ni. Sana ia ni lo ni. Tēkene i umangi aman. Sana ia o umangi atoko. Tokene a kāgo me. Tēnā pilu me o itsa o langi a una o buko. Hoi mai akut. Kei kualo, pia e kusima tui na hōlo ma iwe, kua paku sana i kumita ila wīrako. Sana i me tui o meu ve me sana lau i mata kua paku pingane, pia e kusima kōle ka me sana lua tui a jagonga i me iwe, sila tāta kutsuhu. Pia re kusama yoksu ya alamon pe kualo pina suti winimi sana kusama loksuti. Suna gala hauti kontreno gala idlo. Suna pia sana kupaati tau sima suti. Pe kualo sana lau yume yui ilinia viu muna kuyo hauti alo anidlo. Ilmiyari ulu ilatsunga ni piyari tsimal umega me pinsua unega me aduktoki me ume mata sana yabini ni tekoa tuyo me ubigilao iya me kaliga tsaya i maana inuha unai tuyo sana yinik avlati Ula ki sima tui nero me mata. Ako nini ulog me yo. Ta kualo inwe iluyangi nudan. Atok ta ulog suti. Kisi ani khawar la ume yo. Ilangat. Kala at palo wala yo. Kubi yung ita. Tukso ami. Ako sima tse ulay ng mata. Dan nome yo. Takwa taka. Uhao mahata taka. Nala tune. Atsuna tupal tui nala gama. Dan yo. Nako me boya ko se alo. Tus sauti gabinga.
1: Ah, hai. Asho wok. Asho main nak. Ulo su tse langa wati atame.
0: Ah, hai. Daima. Thank you.

0: Hai, ulang ukan tuan na sina na kukdua sina ngani tak kunyak semalok tu ken na mega mabingo adunit. Sebeli suka liu di langa suka liu di kain tu ulak haja gak tu suti paut sutik. Temani kukdua ki angani hikik temi kaya bala gak tu suti haum mata. Ukali mahati hagun na si kain na honga ya ye hau keimik pau hatau kain tuk ammalo. Kukdua pingo adici hotinga ta anga kha hotinga Julian Berthy o khalima hatigi lokto kon nasi kain na meja ga ullak anu wi walla ningillo piya kon nasi kain chori harita o yakut email nga yok mana kutwa sinanga ni tunga paulio tilanga yoni piya palia langa si yoni ai simajunga una pau khati ulanga yo kutwa mio ya ji hokke ya ji nga ullakut
1: ullas yakutani ali
0: Hanwi kili, hanu taman na isu maga ye, anu ega lagal wakti logo, suka liu ti langat si.
1: Isu maga tsu, sibuli gama ilakkani, ilak ilang ajakkani, pao hati ilang ajakkani. Two more minutes, two more minutes. Ojo mi rea nga ulin nimi paagala lang ajoko. Onga istu kalla omat pitsi atu inna kasua nimi sibuni tsahaktoko. Karusin na siya lota. Takhalillo atailo ta kayut chelo ta bijagit chega sulanga bo
0: hai hanu tigelde ke aku ne gona blanga besi
1: kay ballago sillo ami okho ma ke no alo kay ballage halanga ta hikittam
0: hai supongo si active kolok tu te ya ji
1: 13 ya kaun ya gun nai hunga takhawa to sa jallo ananga lo I khaili sainna le ma gala gama ni ma ya sumo
0: ai pu bacche ali palo langa bitaga
1: achu how you langa bo aku nahe golo le gama puwak kapiu yung in namang ata hao ilang abo
0: as kapi nako may mga ano yayi
1: aso go nako may tani o
0: alright Nina taho di kalasan
2: your butt is at the least di makmot di lahat di makmot okay go ilanan ako 10 seconds to jacuzzi good luck guys be safe
0: That's my race.
3: We got a puppy on over the live kids here, Rock.
0: Mana, okali makati kasi medyo nga kukdwa pingwad siya kutinga ni Julian Percy. May Julian ngay?
4: Tanya ngay.
0: Taman na, Pauli utiyo, pak nakasugya, pinaswagat sa dipalaw lang, kiba?
4: Takkani akka, may atyong ito may atu tiyugut akago tama hayagyak ni hiniyagut sisungut so tatako ni nga paugo mayuni tako 22 li hayagyat piyagyat tuyo palo lang matapika sugeyang ilo nang reyang ilo ilo tahalik suti tukitala uyo bubo tako ilo gumayuit nammini kmini hayagyak talo tilo iligitil tilo nammini takkan ya kagum pihak meyabut pingasung ulukut tunukku pingasung itu apa tapi gialang alawat
0: hai situ mau yang nak tahu hatta lau cuti aku pingasung itu kalau tu ini
4: tali me ungatan ut sama ke hatta lau juga luak suti hajar ya si ruci tu aku tiga hatta suti hajar ya si ruci kalau aku tiga lo iligit di suwi hatta lau suwi hajar ya nukku aku main ni sello ukin ni sello Nama sang itu sehat dan silau yang mata ima utuh aku takkan ya kau me.
0: Hai, taman naul lo making lo lepak si oleh kat si ak picam pingwat si niu hatta tu me hanwe lok ha pina suara aku si lok tu.
4: Taman na pak na hatta lau yo kat si lau kat si tak hilimami. Pijak ya tu juga lau langa yuk yuk ya lau suni sukat tu palo takkan ipin aswa gusi sukat sini lo nama nasi hatta silo mata nakuk tu katak.
0: Hai, ammalo aku ni kala pingkuk tau kasusu magic pa piyot sa katalok ma hangak ya hiti galik tilo ko taman na kano isu magin mejay.
4: Tanaw na magic pa pingasot sa magilang mata 50,000 Hano ilatak kani pinaso ako sa mailaw tilang alaw yun nago hangin na alito harik tilugo alito harik tilugo tukita kalalaw yung at ilaw lang at tilugo tak kani pinaso ako sa mailaw ay pangani ulak tilugo pigayalaw yung atigi pingkog niknirin nami tayo kanipiyaw sa utiritsin lulor ma ilang 50,000 hitte nga nakto palulok hitte nakto palulok malipiyaw sa katak ma ilang
5: ahay na sa sangwa ho ulak tayo na piyumin
4: lauk to rin na tayo kanipulako pingwa at silaw yung atta inamarin ni 60 and over tayo na ilaw sa ngwa larami tayo kanipulangan pila hilutsiang ulokok magic bomb na kutsang ulok to.
5: Ah, hai. Ulume pingwa di silang revisi sinani tamani.
4: Ah, hitiralito ak pa pingkok ni kayo silang ang mema ukwa pa utwi piyarik pata pingkorik pata to sautikut 1:30 tamani pingwa di silang revugo sinani handula ka pingwa di silta pingkok di silang yel talulang revugot.
5: Ah, hai. How you madin at tunay ka
4: ilakkan itu sayu limani. Atsunaitu in lakonga.
5: Ah, hai, nakumi julian.
4: Nakumi tanyang.

0: Hi, suli unuak ak pikjam kinguli paksi ulang alak mi madamani kup jamit. Suli tak kwa pingwalang ayuit, si buli pangolo di Nunavik Rocks, uvik gausut, ni calutaryok satu api hotta dui tak kwa karo tamat atu disut. Malau kayang sual jamio kasi apudyak cok, pingoniak misuni. Isulim mi pat kuk tua miyo tana Derek Dagunak pingwanyak misuni ammalo dikit saka talong tune tana nital tanak met kayu surella tubinigalalo karasli nunat miyongut tune Greenland miyongut tune Marina tusak saulang miyok isulim mi pat tako nuna hakka si mayu ili tagayaw utagayaw lao nitalata siyang unak pangut sutiro Canada me Himut Street Indigenous Album of the Year piyoko lalo lao yuit tanalo ukwa sirutiulu ni tako rock and roll di alo chudi That 70s Rock Show tusakso langam miyok isi ukwa sisiluti akpik jam uyumik suli YouTube ko takut saw kata tweet tu sa ako magalasak ni kutsi takun ako magalasak ni kutsi upalo ni tamaw nga kutuwa kadik tabi nga no ay tiya dwilo si suli tan chaluta kata lok tu ni tu sak saw dito si ribonga taku ano kwa tasiyo yak mute ilari tipingwa lok tut
1: ali apisi suna Okwa rapit ung asita holak mejavut. Tasi rak me rapit.
2: Ilagit. Takwa pingayorelak tanga apijama ilolak sutik. Sumay na lere yavut nektuin ning ilangayuit at tigingi tunit. Takwa tungos tilolabut. Lucina May, Sheila Saunders, Anya Natuk, Amalu Singatik Kane. Ilagit.
1: Ilagit. Tungos tilolabut.

Hai, dako na ko tasiu yok mute ilarid. Dusak sa wadak mayok. Una pingwa lok mayok tikisi makuna tupsiara lok mayok ikhalum mute. Ya so kamare.

0: Hai, tak kau kelas lit nunat miut, nani wak. Tusuk sawa nak miut unwa pingwa lak tut. Suli ak pik jam kayu si dengan ayu unuk, saban ngotwak pa ukui langat sudi YouTube kulu takut saw langat sudi ak pik jam 2026 YouTube live ngulang ayuit. Hai, man, unik kat waktu meet, nala siri bugut, Johnny Sam ananak, ikhali anak miupik ngami, kain suar tuami. Suli, tak ilu aga lapi masyik ngoya maula tau merata isulit saw tiri-tiri halang aja lah.
1: Pai mga lima, pinesuaga lau yang nyalima aksuki piu serak si mong mata. Pinesuaga tunnen pinesuaga hangi makigalu aksuki. Tai kwa punya suka tu nempil suka lah tu suka lah umat kan panik kau punya suka tinggi. Aula ni le palak ka. Sedan lelo, hulu maklalo. Tai kwa ngu tilui. Punya suka tinggi jau, uang nupau hat pesi mang mati. Akau le maklalo kudo ni. Kiyung netiut suki, inuk tak tiut suki, hatiut suki lelo. Kipalo kung nabili mama ni kipalo kuya o kilogi. Ang minilo nakikkayo at suki, kapangango lang malo. Saman niya tigiya at suki. Nakalong niya galak mikasupalang matakpina. Kain panik ko nung nakibalak tanga. Nakandaktiw lang ayumi. Nakaloy, sanak kitiya lang nun. Ayok alak palaya lang mada. Iksikat daw timo. Ikalong neti yap tulilo. Kikang ni makititaw si magyari, haw na di yapalo yati. Kahit ko halapitun na mayak ka. Saman niya galaw yak mimili. Saman ni, saman na lalabak sa lera yaw katatawin ni. Kinguling alikisya ni. Haw na di si magama. Haw na tuksanik. Saman niya sa mga unlisuta. Haw na di lakpalaya mo nga. Samain. Taiko no meak umeak kutu unak tau hatta si mayuk kut. Haunda tuk salega yat sotik. Tamani kena ksualuk suami ka sakinya tau lak patimini waluang mitilu. Haula di lukkilunga. Ei metju alamin pinasok si mangi maring mata. Okei umme tak saul takin mekau tik saulotik. Sok lupang asami. Dahil mga lumaking may nakikiyak ang mata, okay ang ulak pa sa waluktok. Nakayo ito ko pa lang wakat na si mga mata, nakiksaka kaya kalang ni okay o me. Tamag ko ay ulipit akit tiliwit. Puyi ka sa akin na kilala ko ako sa akin na itaman niya ni. Dahil ko apila ko nakpaw tiliwit. Pinasawakta ko na si mga mata. Ulum tay na yung nagalwak suta. Maano tamay. Nagayong na si Balea lang mayup. Nakantakyo lang ayo may awkwo si may. Piyak palit sa tigilang alito ang man. Taw ng nga pangani. Tamang ka nagsualkwalo na uya si Balea may mata. Nung nalito kami kay mga nunal. Nung nalito na tigil na tun na suti. Haling kita kayo atik. Tamaw na sama na kusakto ni nuat siga sokpala ang mata. Kahit ko nung nakakwigiyaw, nung nalakakwigiyaw wala ko'y tepi ko nga sakwa mali mo taki yung usungakto mo kung ang magi ko sa matuti sa man nebe kasi yung ulok siya ang mata. Nuritaw titsuti liang akilirin ko tsuti kain panikot. Pinasakti ka lato ni Teko si Tali kuhuli mang lakot. Saman niya tigiyaw tiluhit. Aksiyan ito, ningiwala umiyumi. Tamani. Iglu talibin yung kampan talibin niya kiyani. Nuluak niya tihang masutik tayo may hatta si mang mimata. Sama ipiyapalo ka suwak palawak tuwit. Nyakuti ulang at ilawili, angot-angot si Mangin naman. Piyo siyo yung otin na si Magalong Misu. manna saamanne suungunne tuunuluakalla vaittu suungi kaluartulugi saamai saamallari takpaunga imitunnalialerami takpaunga takpaunga lima ikkaugasuuraalungmata sakne sivigilaartamanu aisuuraalungmi mata aam tatchumanili aulalitinnaga tamakkununga nunnaliano nunnalai aakkisuqsugut saattuapiungutillugut nunnalai keanganuulartaaqattasimaluiyautillugut miklinaqutigigasuartaqataanna nunnala sanarsimaluq taavanialaapittini sanaliauksimaluginu nuitta suungulauksimaqaluaqsunimaanna suungugunnaima nunnaliaalu angillitiqsiguttunaaqsugu hoohaapiliuqualaqasoasuungusimangmata uvaqullitaimaittumi pinasuaqsimanginapta ataataqa pinasuaqataussimaqaluaqtillugu taanna imailingaluni imailingatillugu sanaveoqattasimaninga takullapiksimaqaluaqsugitsioqasooqlaaluni unagmailluatuuyaangimiyaqa.
0: Okay. Manali Inuit ikhalli nuluak nia utakili kiba Inuit pichili ka tutun
1: nuluak nia tupalo inna aluak suti manne khalung na yok saleo makatta tu ina aktili ut tu sakal la hatta mi yunga ikhalli ikhaluk sayagallo tu ya middamut takpanga situ yun sitten jo palo suulla aloittelut. Ja hän oppi lemot kiaa aloittelut. Ja hän oppi jo aloittelut. Sokin tämä on akkuraa suulun mata. Piusavasi maja menittää osittiinit suti. Mekki jimua valmi. Hän oppi palo suki lami. Sitten suulussa maa aloittelut. Vaan hän oppi lavinna aloittelut. Koppaleen me tukiuni. Imma khasita malo angwani. Ikhalo kulaw tiga langwani. Ikhalo kasi uksi mayo. Taman na nun na wotak pang biyuni. At susu nami. Hawli ma ukiin ni ma. Hawli ma. Luaga lang ni miyaga. Ikhalo wihatta si maya buki umitak pang. Taik kuna kandundu akulu wala uktun sanaga kulung nun. Nuklukitu apitsukit. Ikhaluk tupalo wala umi matikhaloy. Uki umi awla ni ngati ikhata si mangi imata. Taikwa. Ikhaluk ikhata si majabot. Inangitaw majab tuya yuk tuya aftu maan na suungulak tu. Ikhaluk. Takwa ni tayna kharangin ingitu sa umang migakit. Lang migakit kunin. Maka teko halukulog ibalok te uti umilak sa walo ang misuti. Maana isumang isumang itsunot yung misimagyang it isumang wakat sungulang mi yung alay. Teko alatake yung mukat kasi mang nikil. Kamisililu anayl milugyal. Teko alukigi yung unak teko. Tamani nuluak pitao lemi ya suupalo suungulung mi mata. Kavisili suwalik suti. Tagaivalan mo suung mga ata isimang isimang nikaluak suti. Ato inna ulito ang mata. Ohumbe maito katao suung nikaluak mi suwa. Ukhawdik sa kalua tuyang ni suwa. Kalung nene umiksano ila tamakwa. Tämä on tärkeämmin pyyäksi, kun tekpaunga tekpaunga. Nyt on hyvällä oktavut. Sanat pitilinna on matakungi. Ja halunna madokkuisi makenna suuni. Yksi kattautimut. Fiumni pukutaa haktumut. Ja halunna hyvällä oktavut. Tämä on hänetetti nyongalli riimut. Suti pinga suimun mata. Teikkoa. Sitten lähemme suki. kuktu paga laurak pap sitten pau naaning ani situlaak misutu
0: aha ilan yung ito galuak suli sih ngoyamo na masigutyo tuin na magtatan na isulit sa utigi dimirak ko ilan yung ito piyari lang sa galuak takti ko aha na kung may magyalo na alaw na sakin na magtatidup tabiyo yumik suli Kanuing ito ako ta alito hari ng ulito at pagkayo sila ari po nga. Ahay, unok takunan niya lako si Akpik Jam, king ulipak si utilawit. Tamani ka titabi may uvalo niya hari tao yati ko YouTube live good. Ahay, takunan lang ayo tsa ari po nga. Oy, uko alisila niya di kakawi sa kaintangit haupa mauling ajiwigok, noon na piminun at siya bumili mailing ajiwit. Kutjo apa mereka apa mini kalalak miyogok Allah hilililu misidotik. Tetapi kalak tu sotun lor lagut. Okoning alam 17 milak ni anak tak. Sani kilo milo sekin lak miyogok nubu ya lu tido. Suku yuli tu naga hak sudi logok. Tetapi kalak tu sotun lor lagut. Anu kilo ti sekin neulo nik yulo akoning ane 20 mesu guni limbik. Okoning alam 14 umiyak milo mini kalalak miyogok nubu ya barlo silodik. Tetapi kalak tu sotun lor lagut. Anu kilo ti nik yitu mik 20 mesu guni limbik. Okoning alam 12 Inuk tua melu nubu ya balu lak meyo kok. Anu elu ti ini itu mik 20 misu guni demik. Oko ninga lo 12. Pupun itu melu sih ni lak meyo kok nubu ya elu ti lo. Anu elu ti ini itu mik 20 misu guni demik. Oko ninga lo 14. Aku lebih melu sih ni lak meyo kok nubu ya elu ti lo. Anu elu ti ini itu mik 20 misu guni demik. Oko ninga lo 13. Ibu jadi melu sih ni lak meyo kok nubu ya elu ti lo. Anu elak ni anak tak tak one new lo atau new lo aku ningani 20 misu guni demik. Oku ningalo 12. Sadlo ni lo sih ni lak mejo guni boya lo tido. Anu elak ni anak tak nik new lo atau new lo aku ningani 20 misu guni demik. Oku ninga 10. Kaya yang saya merakun like milo sih ni lak mejo guni boya lo tido. Anu elo ti atau new lo one new lo aku ningani 20 mate 40 misu guni demik. Oku ninga 11. Hoak dah milo sih ni lak mejo guni boya lo tido. Anu elo ti nik new lo atau new lo aku ningani 40 mate 60 misu limik anu ringa lo hasulak ni anak ta 20 meet 40 mo tsung limik hokko ninga lo 8 kaing sumilo sih ni lak me yok no boya lo dilo anu lo di ni gi lo to ni lo aku ninga ni 20 mi sung limik hokko ninga 14 au palo milo sih ni lak me yok no boya lo dilo anu lak ni anak tak ni gi lo to ni lo aku ninga ni 20 mi sung limik hokko ninga lo 15 Tasi yak milo sih ni lak me yok no boya lo dilo anu lak ni anak Atuak ni tu mik 30 mik so ngone dem mik. Oko ni ngalo 16. Taman ni kutuwa mi sikh ni lak mi joko no boya luti lo. Anu lak ni anak tak atuak ni tu mik 20 mik so ngone dem mik. Oko ni ngalo 15. Kayang soal tuwa mi lumini kalalak ni anak tak mi joko. Ula kulo tatsili gilak tu sab chuni. Oko ni ngalo 12. Nuna tsiabu mi labani nene mik. Help deo milo, amalo, postville, makawin milo, sikin nilak niyan ngak deo mi yuok. Nupaya gelahat talodik, anu kiloti nik yulo, atu wak niulo akuninga ni 20 miso nguni dimbik. Oku ni hati lak niyan ngak deo mi yuok, 16. Tako takasil niya di kukaw sa kandang ihaup pamuling ayu, ino nabi minun at siya bumilo. Hala, nakuminala ko na si kanyang may katsi tuttavio yamik. Uno si siya kapi lang abo si akpik jam yun itako na lang abo si hayag akto to out si putta ko di kasi aklo si makailang ato out si ukaw ti siya katalo si. Ahay.
2: Hungap pa si. Ahela.
0: Ahela, hungap pa si. Uno si siya lang abo si. Kamat siya.
3: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikangin Lit, Tusasaw Titisiyo Katatunga, CBC Ukiltatumit, Podcast Good. Akaguni Makpuni, Takwa Unika, Tusasaw Katasimajuit, Namiruluya, Tusasaw Katasimamata, Ajiung Itukulu, Tamanna, Kuvenak Tumarelo, Tusasaw Namata, Nalagun Natasi, CBC Listen Good, Ubaluni, Podcast Good, Kaujigiaw Natasi.

Kapok, ano ko kauyak suni. Ublumay to sag, sakutuhak hao niya. Tako ahilat, kanoy tunay ang nangit, pibag kapigo. Pauheri niya pagka. Tuhak nga alaw paglutalo, ang mataw. Tako nunaling mini kayo pagto naking nga ako luyak himayot. Tiki himalaw mata. Kingul lak pangulaw maublumay tuhak bagi niya kabut. Tukim mo ak titsiye o katawyok. Tako ay litak sinikot. Katimatit sila o ninganik. Tuhaka ang nayatubot. Pibalaya yung niglo. Ang mataw. Ilag-ilaw tabu tuhak kao na akmigmat. Namimaya tuhan na rupi. Maanaw ka rin na kibubutay man na. Tungahut siya ritsi. Uwanga sa umaekos.

0: Ila taima nelikusugak ilitaksi nikuni inna gajawak kabit katimayun ilin na maaksutik inuligibak tuni inunaligiyangit nik katimalaw mata mandemi pigiaksutik ay jawal le maa nelaksutik ublumi peyanik mata kanwilaw pa
1: amihunik katimatit si himalikapta at jigik to kalaw kimangit to kihiani kuyali jutigi hiwakput au la chak tutlu tak mangok ilit si balik yak tak sutiglo piyumi hong ne kaulik suti utang nalik matago ihong mektaw ka na kimanyang minik kanoklo pilikitit silo kayo yake ka ilangit inutu at siyameng utang matago inutuang uyang ina kaulak sutik o kalakatigi tulo kanumya tuha o makatigi tulo sutik pitang mata o kalogi kakatigi lak sutik nuna katigi itang meni ikiba katikak tang mata tan nakatiman ng yakput adjiung igayang mat Alaska mit Yukon Nunat siyabut, nunabut. Amma kalasi nunat ni tiki hima yokang mat. Taikwa kai kuyaw hima lauktu galuitao. Quebec takangan yang meo tai. Kai yokakwaklo ni titirak tokang itay ng mango. Taman na ugwang naktu galuak. Ikano amma ulukak tong mingak tokalang matao. Kuwea huktu ikayutik haning haki biyong matago inutu yuyang naktu yuyang matakwa okumay tutuang me pilikaya kaktang mata tuha kao yamayak suti innang niglo apekok tulo aktak suti pita yung mata katimatit sinilukta at siyameaptit ni innang ni unika aktu ni tuha abluti tamna Kuvia gila onak pangu katame juju hibuliu tita katame juju.
0: Tuha gaja laugama ublangu yok. Tamna Alaska miuta yok. Nunalinga 17 digo inokakmat. Kuyali jute kangne galaugmat innangne. Katima katau maksuni takum maksuni innai tulak matago. Tamna tuha sugu. Kuglung na lukiu jalaugmat. Inna kagata huli nuna ligi yapti ni naalauti kulutu hawak sugit taman na ujigay laupiw tayo man na ukakman
1: katima yakto tukakanga katima titsi yakangap ta tuhang na laungin na yuyok inna takang ilualik tu ilangin ilangi ong niga kaitu tseme tayo ko alas kami inna utik na luktangin o inuyun na kimaya ubaluba innau hiving no aulai yautang matago kuvea huktu lauta unikaa tuu luaktu

0: Johnny Rivers to ha ha kabut pivalle you know ngau la na megap ta to say accept uterer na revo
1: un lokut CBC u ko ta to me pivalle mo van ha sa no to dan timinga shuru siu imartu ni pela ok sima jukanga tuka pe me aga sex mi timinga pe jau sima lektu kanga tuka pe me me yo lai mi ki palo ko hakhaulu taima dan nani jau gunango taksinaktu dan unga situ moktu mine ka timinga ta tanaila sak bau jumini ta ko kanga tuka pe nuna lingata akinga nganur imak bigilau tangita nlau tangina ngita
2: to ngagwa tinyo umya to fulin in agwa tinyo ko su fulin tan de to nunga dan de sibi yum sibi to ap ni yok sibi to kadra ve ni yanga ja i mai na u ro tinyo kanit kanit ka ro su ni to nu le bakko
1: I pachapalo halok to kwa ta kwa hinati, a hinigam ni rang itiminganik, kisani palisi kohinin alautun, palo kwa halok to tamani, a faimo galatil logo, unusa nani jaminiozo, tanelo angila umer to hate halok to ne apotu jami imar to miniozo, I pa tau imar to miniogolo kisani, nuna runaxi jumina, ta kwa tamaki putako te halangito. Dan inu kunni la uninga sita mane aka guli leo pa ibu jibimi tai ma dan isu malu tigi jau la gitu sibul ti nuna le nuna khati gila utang lu kiu jau ku majuit dan naluna tau la to atinga juicy palayat ilagi jangin nun tai ma apek sok tau lu ti la press juicy up ilagi jangin o kala utun ane akbile aku jau la kita la utuku Amaluta na sita ma ni aka go hakto na nguju bi nga miniujo. Amalu isu malu tiki jau ju jala ungitu ko ane api mi kanai jak tinut. Amalu tau ni aku siu tini advil pi jau piku jau tu inak tu ni. Ilagi nguju it ha kuala tu la prasmo ta na ju si hau je magunni ak tilu ko agas wan. Nani ja miniujo ane api le aku jau lu ni. Amalo an Montreal ya rojaule la umaju golo kiseni ulu maku nama ti inu kunne tumina Quebec me sibulak ti ngi abitok si majunu o khalau tutan manna an ne hatta ile majulu gane akichare khallagitu nuna bimme inu li chibikan ne hatta ile majulu gane kungi o khalau tut ata ko khime kunne atuin an ne bimme kamalo silatani tuni tan inu kunne la unanga sita male sita manik Akka gulib tuku si jauga soaluni. Takwa tawa misuuna paangu jui hita ngwaga jai unwakut. Takwa ohala hattak tui hita ngwaga janu ikajok tau biu ga soa suumu isuma jaak tunu. Tai malu ilangit isuma hattak tumini inu samini kipisigiang. Katuji hatigi uhaq si majuka na tali maamigo takwa 25% mi hubba palak si maju. Amisuuna paangu jui akka guni khangat tuni. Tai matu ke hatu titera beu batu uhala beu batu tilun ni 90 seconds na to reman nuna bumi takko to unno ko hala batu 17% me hubba palak si majun Rebecca Shields angin yok hangat takko uhala beu su hitunga ga jaujun
3: Whether that's stress and anxiety.
1: Isu malu pada tamat cuminga ilinnya ni umicanu tu balun ni sibun cumini isu malu tak kata Tama kunulu kanai jari gajalau tengah kaki saurang nopi jau tuin nak pata nunak jua mit kanui leon ni ujuk amalu iku alak jua tu kaki saurang nak tapi mata ko isu malu tiga jau nak pangu batu amalu sibu ni cangin tak ko alu enam minit kau lagu nak nagin tapi malu tak ko aku halau beu kat tasu tapi makini kani letu alat kiu jau gajak tu ni tai ma tak ko lu inuttitut tak ka jalemin ni tak ko chaut chi wattuit tak ko piju wak sai chenem hanu tu nai no si um chanu tak ko nak ta gun nak tut o hanu tu 1-800-668-6868 amalahuli ko makotila ko jikut haula chijinga ukala uto ta ko kina o jipija watu nuta ne ko makotila ko taulute akigari ko taulute luni nuna vimi nuna vumi ta ko akili chako tu te kisiano watu kisiano taimengin na kuna jangit ko Ernest Douglas ko makotila ko jikut ninga tu ukala uto government tu ko nitu ni jaula uto majukina o jani 2018 Takwa huli nout ikumakuti khabin nout sana jau gumain gumar niak tuting kisihani nubak doona 19 tahalima atuk tau na khalauk si majun kiinau jayit ikajuu tau kunna tui nalilauk tui abbangin nout takwa sita manut ikumakuti leukuti nout.
4: And I think we're at that point right now where...
1: Manau jok takwa akilitsang kutui narunai lijuin ikumakuti lakiziku taman na kiinau jalakina mupi ungeman. Tai malu tak aku gapa matu aku ni kanuk tu hati hak kasu waktu kina ujar aku ika jok tau aku malu tik nutan di sana guna ni amat tau.
0: Kau yang nama kau isak tam na pivale unik unika hak tok tu saya set utaribok mana pivakar niptit nik hilalaga lang ni agama. Kita mayunut, tapi makugarung may unuk nubujane aktok, takilik palayaluni unuk unang nakang na two akagublakut Allah kayaktok, takerun na palayaluni lo wang naluni 20 mutikitang na akagu unang nakang na 10 dalogjoani nubujalokin na aktok nigerluni 20 mutikitangluni unang nga 5 Akagu nubujane aktok Allah palayane aktok akagu ublukut wang ni ublukan ang ni ublu akun ningani northeast 20 mutikit tangne aktok unang na kangne 11 oksokto ni unuk nubujalokin ne aktok takilak palayaluni tau unang nga 5 akagu hikin nangne aktok nubujat tangluni takirun ne palayaluni lu ublakut unang na kangne 9 Ikaluk duce ni unuk, nubujane aktok ni paluk taluni, ni giublu kanang ni ublu akun ni ngani southeast, 20 mut, tikit takne aktok, anoge hakiluni, wang ni ublu kanang ni ublu akun ni ngani northeast, 30 mut, tikit takne aktok, 12 maakpa unuk, unang ni nga 6, akagu nubujane aktok ni paluk taluni lu, unang ni kakne ak 8. Korloktuni unuk nubujane aktok ipaluk tarluni lu anoringa wang neublu pingang neublu akun ningani northwest 20 mutikit tarnea unuk unang ninga 7 akagu nubujane aktok ipaluk tal kinnage akarnea anoringa wang neublu pingang neublu akun ningani northwest 30 mutikit tarnea unang ninga 9 Ilak mana nipimik tuhalau kaluta tamna akikok kau jaga nani lau tuamilagu tuhahuak segu pek kau jaga time namuak mikmakya time bandai kagat kagitau jak isuiler nau jak bejuga luak Suile kalau alun itu, hubali kegugat. Tama Tuhan yang kabut nanikmat. Tama Joey Nauyok ingatin lugu Tuhan yang kabut. Hamba ilagi lauk tabut Tuhan kau gak nak suni.